Bumabati sa inyo ng magandang hapon. At kumusta po kayo mga kaibigan at giliw na nakikinig dito sa Timog Australia? Kumusta po kayo na mahal na kababayan na sumusubaybay sa ating programa sa lahat ng panig ng daigdig? Ako po ay si Ami Barches na maghahatid sa inyo ng ating masaya at makulay na palatuntunang halo-halo special na isinasahimpapawid sa himpilan ng 5EBI FM 103.1 at sa Digital EBI World. Mapapakinggan rin ang halo-halo special sa internet sa www.5ebi.com.au. Ngayong umaga ay aaliwin tayo ng mga tanyag na kababayang mang-aawit. May mga balita akong ilalahad sa inyo tungkol sa ating bansa, mga paalala na may kinalaman sa ating komunidad dito sa Timog Australia at mga bagay-bagay tungkol sa ating pamumuhay. Pakinggan muna natin ang malambing na awit nila Lani Mitsalotsa, Isang Ulit Man Lang, at ito ay susundan ng masayang awit ni Nonoy Suniga at Regine Velasquez, When I Fall in Love.

Dumako tayo sa mga birthday at wedding anniversary celebrants. Sila ay sila Jeremiah Oberes, Andrea Anya Huanta, Susan Quiñones, Evelyn Galot, Alma Ianela, Sylvia Carapitis, Charlie Dosfi at Vladimir Tamayo. Happy wedding anniversary naman sa inyo, Cora at Arturo Tayaw, Sid at Yunsi Gentry, Feli and Dale Cooper, at Aida and Charlie Dosfi. Ang alay namin sa inyo ay isang masayang awit na galing kay Dulce. Maalaala mo kaya at ito ay susundan ng ages sa iyo lamang.

Ngayon ay pagpatuloy natin ang pagbati sa ating mga kababayan na magse-celebrate ng kanilang birthday. Ng kanilang birthday sa darating na June 20, Sabado, ang my birthday ay sila Jason Winter, Christine Dean at Romel Ramirez. Sa linggo naman na darating, 21st of June 2026, ang mga birthday celebrants ay sila Lani Thornton, Nelia Hack, Cora Estrella, Liesel Adao Santiago at Dimitria Faustino. Ang aming alay na awit sa inyo ay manggagaling sa VST & Company, Hindi Ko Akalain, at isang masayang awit galing kay Donna Cruz at Jason Everly, Wish.

ipagpatuloy natin ang pagbati sa mga birthday celebrants. Sa darating na Lunes, June 22nd, ang mga birthday celebrants ay sila Dante Gloria, Josie Mee Bacosa, Paul Superio, Grace Johnson, Rizel Huanta, at Lorraine Bates. At wedding anniversary celebrants naman ay sila Sion at LV Van Gastel. Sa Martes na darating, ang mga birthday celebrants ay si sila Luz McVie, Carmen Nolder, Maribel Flaherty, Mark Steele, Zenny Sinclair, Elias Villarino, Wendy Ann Mather, Esther Johnson, at Katrina Suzara. Ang awit na inaalay namin sa inyo ay ang malambing na awit ni Pilita Corrales na susundan ni Bimbo Cerudo may bukas pa.

sa darating na Miyerkules, June 24th, 2026, ang mga birthday celebrants ay sila Manong Val Valeriano, Juaning Sacone, Jane Tiamson at Henry Dato. Ang hiling namin sa Poong May Kapal ay biyayaan kayo ng malusog, maligaya, mapayapa at masaganang buhay. Ang susunod na awitin ay manggagaling sa Kay and the Boxers, Mr. Pogi.

Kayo po ay nakikinig sa Halo Halo Special na isinasaing papawid sa himpilan ng 5EBI FM 103.1 MHz sa inyong mga radio dial at sa digital EBI world. Mapapakinggan rin ang Halo Halo Special sa www.5ebi.com.au sa Dakong Pilipino. Ang awitin ng mga Viva Babes, Bulaklak.

Ngayon naman ay dumako tayo sa ating kalusugan. Paalala, dumating na ang taglamig kaya darating na naman ang sakit na trangkaso o influenza o flu. Huwag po kayong makalimot na magpabakuna laban sa trangkaso upang maiwasang magkasakit. Ang susunod na awitin ay manggagaling kay Nikki, Malapit Na.

Ngayon naman ay dumako tayo sa pagkain. Ang broccoli at cauliflower ay malaking laban sa kanser. Galing sa Filipino Star at isinulat ni Dr. Willie Ong, ang broccoli at cauliflower ay kinagurian ng mga nutritionists at medical experts na pinakamasustansyang gulay na panlaban sa kanser. Ang broccoli ay mas mayaman sa vitamin C kumpara sa orange kasing dami ng calcium ng broccoli sa isang basong gatas. Ang mga sanga ng broccoli ay may tatlong duble na fiber na kumpara sa isang piraso ng na wheat bread. Ang fiber na Tagalog na nataglay ng broccoli ay makakatulong sa pagbaba ng cholesterol at sa dugo at makakalinis sa bituka. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at walang sawang pagsubaybay sa mga programang inihatid sa inyo ng Radyo Pilipino sa Himpapawid. Naway na nakapag-iwan akong muli ng ngiti sa inyong mga labi at isang panibagong pag-asa sa buhay na puno ng pagmamahal sa puong may kapal, sa kapwa at sa ating inang kalikasan. In healing peace, mabuhay.